aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emadamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki ayan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amore sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amore wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 double eight double five le kan si 07

0: kan ilu e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e atura aba make sure on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo n ko pa ti ebo ona ta isan le gbaru fe lago ara o nsa fi ku immunity system atura aba make sure ile ise amolab healthcare nigeria limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latunta lopo ku oyoku sori 0708877855 atura aba make sure adona da ki fun te lu gba pe o da fun gbogbo ebi atura aba make sure amolab healthcare nigeria limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu atura aba make sure
1: atura o ature lara o
2: aje ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
3: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCare CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
2: gas
3: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
2: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
3: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
2: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
3: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
2: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokoko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
3: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
2: eleyi
3: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
2: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
3: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara rara
2: nibo ni office yin
3: office
2: number ti an le pin yin si
4: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
3: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
5: number wa te le pe si ni 0707 484 3351 le kan si 0707 484 3351
3: e seun olotu
2: oro le ti gbo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla jeje asoju CDK iwa na magore loni o le bade joni dukia
6: ore wa kini le to roju koko bayi
7: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sara jo yi
6: aranta wonu

0: Mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dede akoko yi agbalagbo nisegun kan be nbi pelu mi baba oke ogun loruko won seri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe on ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa on ti o se pataki o ma n je on to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
1: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o agbodo ma wo alaafia ara wa niran agbodo mojuto ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni morakan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
0: Eshon baba amo ipe ohun teyin ma ngba ni nimoran le lori ni le ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
1: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e wo to ngba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara Bello mi ba ti egbeju to so run wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro ni e ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be po se wahala loju orun ni tabe enikan ti e na ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe selese kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma ja daka ti wona ba ti riru apere bayi gbeju ko wa yoju semi baboke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baboke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomin to je pe apa kan elomin ese kan elomin ko ti e le dagbe elomin o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade komo se ma fa jade elomin ati soro re isoro ni agba kara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun bere si ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi ki le o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gun eju ka dide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobinrin ka wa janfa ni re nle se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je ni ilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni won ni o le ja anfani egbogi mo wa kuro yi o ri pe lo Olorun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju siwa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara Olorun wa no dupe o dupe fa Olorun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be Olorun fun pa ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to Olorun o si ri pe Olorun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lo akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
0: esun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
1: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sa ke se awon kan ta nje lasiko yi atawon kan ta mu ba won kan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni belomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baradi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun belomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo se se gbonse yan bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin terin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa ja anfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ati egbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ati egbo ona won ti jin ko si nto si mo sugba wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode lari ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obirin nipa ti wa le ba wa si odo mi ka wa ja anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obirin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji isaju a le rin ogota aseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na je nitori amo fini kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbanju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 be la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
2: awon ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni to ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulu gode ton fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro ton yo mo edalenu igbo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 07064606419 07064606419 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewo san
3: Mon gbadun adava

ori oni kun titi ka pe ju nbe enu ka muna ni kan be ni oro kan le kan ba le bi oro ba ti di agadangba tan ama kan jeje ni mo joko mi akin kabo si ori eto sabenko eleiti Bimfa Cultural Heritage and Promotions ti o se oni gbogbo re Abimbola Falaya Bolu o kiri oja dele eyin olulufe eto yi se te duro ti wa o se oni kẹyin ayo ibi o si ni kẹyin ayo olowo kere Joseph lo ko temi e je ki n gbe tomi mo n lo na won ti de

red level aye melo lo wa wa nle ti o fe wole si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu danwo un to je pe an to pass dada un to nkan nitori orisirisi idi itile eko educonsult te ti se awon iwadi kan le lori itekute phone agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko ti o se danwo un eri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba kogba mo dara ko ma won egbe ti o da kaakiri eya titi ji awa ona abayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi awari kan na ti dawo kan tin ja mole die meji e meta manu le ona le lo bere omo ti o bari anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole un nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ona o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ni Eko University e ri pe ogbon o wa ninu ti an so fun ra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun 15 gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere A level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege ni won ba lo wole si 200 level iyen ni pase direct entry odo ajo jambu ona won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile Eko University to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole ni isin won lo pade ni 200 level nile Eko University be ni eja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan kun to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile Eko mi ti a ba wa ri eleyi ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo ko to tun le lanfani ati se danwo UTME mi kun o tun wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin eleyi ti nbo ah ojo si nlo odo deyan anfani ti wa o nile Eko Educonsult bayi awon eyan ti lo ngba form ti won lo se advanced level A level ni Educonsult life ti ojo ori omo se ko wa si bi ti omo o ti le wa aye legbe wa nile Eko Educonsult te ba wa sumo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa se bi ti le Eko wa en so fun alaipe yi koda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile Eko Educonsult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laarin osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile Eko University e wa ri o ti le ni ogun odun daada ti awon akeko ti nlo si ile Eko Educonsult dan lo se A level ti won si wole Eko University opolopo omo lo ti lami laka koda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo soke oko ti en lo keko leyin ti pari A level advanced level tan ni Educonsult won po repete alo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba Educonsult koja nipa A level tan so ina ni ti en se raye wo awon ile Eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo omo ba se advanced level tan ni ile Eko Educonsult ni won wa juwo si pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti o ti ni admission si ile Eko University to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja oni ke mo bi koda gege bi oni se iroyin awa na ti ni awon omo se gba be koja o to lo ba to si gba fun ile Eko ti o fe ni han lo course to won lokan oni won lo se ikida pe ko si aye gbe fe ni Eko Educonsult discipline to gbangban o wa nbe itekute fonu ewo ni nile Eko Educonsult koda ayere oto aye ise oto ni tomo ba ti wo be laarin ose bi meji meta pere e ti mo ri ayipada pe won gbajumo Eko won daada discipline to kawo omo o wa nbe ati legbe ati ile Eko e wa ri ni ona mejeji o ni abo to peye wa o awon oluso alabo won du wa mu wa mu ni labi awon akosemose alamojutu awon omo ina oba to du ore o wa ni hosteli won hosteli okunrin loto obirin loto mall wa ti ti le sare ra awon kan ti ba nilo be ni iroja ere idaraya o wa nbe omo fe sirun loso gbogbo e lo wa ni ayika ilegbe e wa ri ni ayika ile Eko wa yi o ero CCTV camera wa o to mojutu gbogbo Eko ti omo nko lore kore la won mo se test koda won ko project bigba ti won ti wole Eko University na ni
e wa ri.

ni gbogbo ibi kakakiri agbaye loni ohun alumoni eyin natural resources eleyi tawon eyan lo julo leka ohun amusagbara tabi leka ohun isigbelaruge oro aje o gangan lepo robi tawon loyinbo npe ni crude oil o ati gas ti won wa jade lati inu ile eleyi ti a mo si natural gas ba won oko ri le se nlo won be la won tinu omi gan se imulo won goda awon ko furufu gbogbo won patapata lo nlo nkan iyo kan tabi omiran lara crude oil goda ohun oro aje tawon orilede mi gbojule julo lagbaye loni latara crude oil ni ni gele ti won ba wa epo robi jade lati inu ile eleyi ki ma se lo rara ni se eleyi ma ndudu ho ho ho black gold no ma pe crude oil nipo yi eleyi ko ni se da si inu oko tabi ero rara lai se wi pe won kokko lo fo won ki won lo refine won dada o to le se ma lo amo lopo ebi lagbaye ki ma se ojuto ti won tin wa epo ki se be gangan ni won ti ma fo epo ko de igba miran wa to je wi pe oto lorilede ti won yo ti wa epo oto si ni orilede ti won yo ti lo fo ije awon ona wo ni won ma wa gba lati gbe awon epo yi lati ibi kan lo si omiran ona wo ni won ma gba gan ti awon epo won yi ki fi sadede gbina nigba ti won ba n gbe won kire gbogbo eleyi ati awon oro

0: kin tun ma kiyin ku dede wo yi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma tete si koni alalubarika yi adaba 88.9 fm akure tan gbohun safefe lati ilu ilaramokin e tu ka bo sori eto ede yoruba larinrin eto ta ti ma nka oniruru iwe itan yoruba awon iwe to dun to si larinrin daada se gbagbe wipe inu iwe aditu olodumare lati owo alagbadi ofagunwa inu iwe ona la se wa o a se wa lori kefa iwe yi ori kefa ti akole re nje aditu nfe yun ade se gbagbe wipe erekusu ti omi yipo ibe ni aditu ati yun ade se wa o awon ajeniyan ti se be awon ti koko gba yun ade mu aditu si ti lo gba sile ibi ta ba iwe yi de ni jejo niyan eyin o se wa nkan fidile tabi keke fidile nkan ka ti jo ma tesiwaju ninu iwe aditu olodumare latowo alagbadi ofagunwa loruko enikeji mi ta jo ma mu etoto ni wa se ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fin kiyin ku ikale esi tun ka abo sori eto igba ti o wa pa isale akole ti o kori ori iwe kekere miran ti won ko bayi
1: bi o ba fe pe die ni rekusu yi ri ese mefa si apa osi ki wa wo apa otun re o ri iwo kan foforo di iwo yi ja si ilu awon ajeni ibe ni won si le gba ri o
0: looto igba ti aditun ri ese mefa si apa osi re ti o wa wo apa otun ori ho yi awon ajeniyan ni won gbe lati ilu won ja si erekusu ni apa odo ti won won fi dingi kan si ti o je pe o le ri nkan ti o wa ni wakati mefa si won daada idi re ti won ko fi tete mo pe awon meji yi wa ni erekusu na tele ni pe won ko rin de ogangan iho yi igba ti won ba si ti le nko ja ibe won ko bo si akoko ti awon ajeniyan wo dingi ti odo won aditu ba di iho yi daada iyan ade na ran lowo lati di igba ti o se sa ti okan won bale won wa mura ati sun nitori ile isu aditu mu aso meji o fe lati te ibusun awon mejeje po sugbon iyan ade ko gba be o ko fun
2: ditu itu temi gbo mi se je aroju ka dele ka to mo sun ni busun kan po kawon eniyan mi mo mi laya re ki won mo loko mi eni abire ko mo gbodo wo wa ete gbajumo gbodo wo wa sa lagbara olorun oba a ma dele dandan
0: aditu na ko jiyan sugbon ibi ti o duro si niyan ade ti dide ti o gba aso lowo re oni
2: ise mi lo nse o sebi emi ni mo tin te aso wa tele ri tabi kini toni ti wa je
0: o mu aso o te aso si ona meji won ba sun lo o didi osu meji bamu bamu ni won fi wa ni erekusu yi ti won ko gburo eniyan ti eniyan ko gburo won won je gari titi gbaguda fere hu lori won lojo ti gari won tan gan ni won ri igbala se ni won dede ri oko awon apeja kan ti o yo ni apa isale ti o se bi eni nbo igba ti o tun se o se ori pada won kekeke awon apeja ko gbo ni aditu ba belu omi ti o we lo si odo won igba ti o se o di odo won o ba royin bi ojo ti pe ti awon ti de erekusu yi to awon apeja won yi ba won dupe lowo olorun oba pe awon ajeniyan ko ti pa won je won ni ah iku pade la n pe erekusu yi eti ilu awon ajeniyan lo wa eni ti won ba si ti ri oluwa re gbe awon apeja won yi ni won pada lo gbe iyan ade ti won ko ini won ti o ku si erekusu iku pade ti won si mu won lo si ebute ti won ti le ri oko tara wo lo si ajedubule ni ojo ti awon mejeji yo si ajedubule ilu daru nitori gbogbo eniyan lo se bi won ti ku inu aso ofo ni won ba de meto ati obi iyan ade mejeji bakan na si ni fun aditu ati awon ti o je eniyan re igba ti yan ade bere sin royin fun egbon re ademeto die loku ki nkan tun wi se aye nitori ko pe aditu ni aditu mo oni temi lo npe
2: egbon mi ani awon ajeniyan mu mi ko ni temi to de oni temi lo mu obe to fi ja okun ti won fi de mi wo mi egbon mi se ni ke dupe lowo oni temi daada o oni temi o e ba n pe oni temi ko ti e wa royin fun egbon mi iwada oni temi wa royin fe egbon mi
0: ko pe pupo ti won de sa ki aditu to rin eniyan wa ki won lo toro iyan ade fun ohun ki a ma sa fa orogun bi ile bi eni won fi igbeyawo si osu mefa leyin ti won de lojojumo po ni won ri ara won laarin osu meta yi nitori ko si ojo ti aditu ko ni de ile iyan ade oro kekere kan bayi lo sa fere da ija sile laarin won bayi ni okunrin kan wa ti o je eni ti aditu gbekele pupo ni ajedubule oruko re ni isu leyin ibeji oni o wa ni ikawo pupo ninu ise aditu gbogbo ohun ti le ni eniyan le wi pe o tele ademeto ninu awon ore aditu ti a ba to won bi aditu se feran won lesese igba ti aditu fi wa ni rekusu ko je ki ise baje dide ti o si ti de loko gbogbo owo ti o pasile de fun okan ko din nibe a ko le mo iye ile ti o ti ra fun aditu ni ajedubule be ni a ko le so awon moto ti n ko eniyan ti ibi kan de ibi kan tabi ayokele ti o ti ba aditu ra looto abe aditu lo ti n sise sugbon a le pe ni ore gan lojo kan iwe ti o ko si oga re ni yi
1: ajedubule opopo idarudapo ojo keji osu kesan ni edegbe wa odun o le mejidilogota leyin ku oluwa wa o gbe ni aditu temi paapa mo yo lopolopo fun dide ti olodumo re se ti ede ba gbogbo wa mo si n gba ladua loju mejeje pe kolorun oba je ke le je ise owo yin ki e je titi ki e darugbo kange ki o to di wi pe e ki aye po digbose eyin na mo pe baba ni pe ta ni o fe ki nkan yi o baje ni ile yi iba die ni eniyan le toka si ki o to toka si mi eyin na ri pe gbogbo igba ti e fi wa ni erekusu ise yin ko du rara wole ti e de ni mo se ti gbe owo ti apa ki e to de fun yin mo ka irin wa ko sile gbandi nisisiyi oro ti mo fe so yi soro pupo sugbon mo ni lati so laiko nkan ti yo mu wa eniyan ki saba gba ore re ni iyanju pe ki o ma ni obirin sugbon obirin ti o ba ma se yin ni jamba yo kokko se emi na iyan ade ti e nfe yi ko tem lorun rara o bawo ni ki a ti gbo pe iru iyawo yin o n lodi eni ti n sun ile onile ti o n sun ti okunrin olokunrin kidi gbogbo ni gbogbo ose ti o koja ko dani loju wipe o sun orun e meji nile won odo enikan ni eti ile wa ni sale yi n lo sun oju mi gbangba bayi ni mo si fi ri e kan ti o funra pe mo ri ohun were lo wa mi wale ti o tun n pe mi lo si ile re wo mi oga mi iya ara lo mu mi wo nigba ti mo de ile re tan bi ko ba se ti eni ti o feran yin ni idewo nla ni eleyi ni ibaje sugbon emi ko emi ti mo ti je ata je epo je iyo yin ko bayi sa ni iwo omo na ri eyin eran ti gbugbu awon omokunrin ti o kojo ni ijosi nigba ti o fi mu egogo jade ti o kore bu yin kiri eleyi ni papa tun ya eni keni lenu nitori na mo fi ori baba yin ati iya yin ti o ti ku be yin e mu owo kuro ni oran omo na emi ni ti yin patapata laiku ibi kan isu leyin ibeji
0: bayi ni iwe ti ore aditu ko si ri aditu ki si saba kankan si lenu o feran re gan ni sugbon kini kan pere loku ti o ya aditu lenu ohun ni pe ose ti esu leyin ibeji wi pe iyan ade nsun lode yi ojojumo ni o nlo si ile re lose na sa ko nduro to agogo mokanla ale bi ti ma nduro ri nitori o ni ise kan pataki ti o n se sibe a ma duro to agogo mejo tabi mesan ni gba miran. Lojo ti okunrin yi ko we si aditu gan oko kan si yon ade bayi ni eyin ni lo
1: opopona idarudapo ojo keji osu kesan edegbawa odun o le mejide logota leyin ku oluwa wa iyun ade mi tooto e wo mi e je ki n so fun yin iyi ile yi ni e je fun gbogbo wa awa n fi yin se forifori kiri ni o e wa ato olorun fun yin iwa ti olorun fun yin ola ti olorun fun yin ola ti olorun fun yin ohun orin ti olorun fun yin ati ohun gbogbo ti ene patapata olodumore ko ni gba lowo yin e je ki n so fun yin o e ti sa okan mi logbe pupo seyin ogbe na ti di nla ko si si ogun ti ohun ofi si tan sibe ogbe yi ko jina ko si ojo ti mo ma ri yin ti mo ma le jeun bi mo ba dele e ti wu mi pupo e wu mi pupo ju ni soki mo n fe lati fe yin ki n fi yin se aya ko si si ohun ko n te e fe ti mo ko ni le se fun yin ni ti owo o wa nle ni ti agbara iyen na wa ni ti eniyan mimo o wa fun mi daadaa sugbon sibe n ko ba ti le so oro yi jade fun yin bi ko se nkan to n bo ti mo ko fe ko di odo yin aditu ti o n tele yin gulegule ko ni ife yin rara obirin ti o n ko kiri ti po ju se mo pe ajo n sise ni ojojumo ni n paaro obirin eyi to sun ti loni ko lo ma sun ti lola eyi ti o ti le wa buru ju lo patapata ni gbese iṣẹ́ ti èmi rẹ̀ jọ ń ṣe aditu ti bàá jẹ́ pátápátá tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹlò òyìnbó ń bọ̀ wá ti ilé rẹ̀ tó ní nílẹ̀ yìí gbogbo bí òyìnbó kò tilẹ̀ ti ilé o ọjọ́ òun pàápàá kò pẹ́ lóde ayé yìí mọ́ máa wò ó ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ márùn-ún lónìí lágogo mẹ́jọ alẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tádì ìtújẹ ní gbèsè ó ti wípé òun ní láti yànbọ pa ni ìgbà tí ó bá kú ńkọ́ níbo ni kí ti yín gbé sí bẹ́ẹ̀ ni nkan ti mo gbọ daadaa ni labẹ igi ọmọ ti ko jina pupọ si ile yin ni wọn yoo ti yinbọn si ibẹ ni yoo sunkun si jọwọ e ma ṣe gbagbe ọrọ mi yi mo n fẹ isin ni alẹ ọla n o duro si abẹ igi ọsan ti o wa ni ile yin ni nkan agogo mẹsan alẹ ibẹ ni ki ẹ ti ba mi emi ni n ti yin titi ọjọ ku esu lẹyin ibeji.
0: Ìwé báyìí ni ẹnìkan ṣoṣo kọ sí àwọn méjì yìí ìgbà tí iyun adé ka tirẹ̀ tán ó fi sínú àpamọ́wọ́ rẹ̀ ó sì pinnu pé bí àdìtú bá ti dé lálẹ́ ni òun yóò fi lé e lọ́wọ́ lóòótọ́ àdìtú wá lálẹ́ ṣùgbọ́n ṣe ló rojú kókókó tí ó di ẹnu dúdú iyun adé kí kò dáhùn ó béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ìmú ló fi ń sọ̀rọ̀ ìgbà tí ó ṣe ṣá ó pè é sí yàrá kan ó dẹ ohùn ó kúnlẹ̀ fún ó ní òun fẹ́ láti bẹ́ẹ̀ ní kinní kan àti pé nǹkan náà ni pé kí àdìtú lọ ṣọ́ra púpọ̀ lára èṣù lẹ́yìn ìbejì kí ni àdìtú gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ló bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ búburú sọ sí iyun adé ó ní.
3: kí èmi lọ ṣọ́ra lára èṣù lẹ́yìn ìbejì ìwọ gan ìwọ iyun adé gan ni mo ní láti ṣọ́ra lára rẹ̀ ìwọ dáadáa kan lásán yìí.
0: Iyun adé kò gbin mọ́ ó rọra dìde ní ilẹ̀ ó bọ́ sí yàrá ó gbé àpamọ́wọ́ rẹ̀ ó fa ìwé èṣù lẹ́yìn ìbejì yọ ó fi àdìtú sí ọ̀dẹ̀ ó bọ́ sí àgbàlá ó ń wá oúnjẹ. Èṣù lẹ́yìn ìbejì ìjẹ́ arákùnrin yìí kọ́ ni yóò dá àárín iyun adé àti àdìtú rúbá yìí ìyókù yóò mà tún ṣe bí ẹni dijọ́ mẹ́jọ nu o ibi tá a ti dánu dúró lónìí ibẹ̀ gan láti ti máa tẹ̀síwájú tó bá dijọ́ mẹ́jọ lórúkọ ẹnì kejì mi tájọ mú ètò tòní wá sí ti gbọ́ yín adégbòyega alani ó ní èmi adéwálé abdulrahman ó ní mo fi ń kí yín kú ìsinmi òní ẹsẹ̀ tún kù múra aṣẹ tọ́lá á tún máa bára wa pàdé nígbà tí yóò bá dijọ́ mẹ́jọ lórí ètò èdè yorùbá lárinrin ó dìgbà.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale mo ki aku isimi toni iroyin asale la mo afin lati kan ni Adaba FM 88.9 akure. Ile ilara mo kinawa ta tin gbun sategun. Ope yemi jo danu iroyin saju na egba koko to wa ninu iroyin na. Ara Tinubu lo ti gbegba oroke bayi gege bi eni ti o je omo oye egbe oselu APC fuku are saju eto idibo odun 2027 olede Nigeria lo ti fikun isapa won lati topinpin awon enubode latari aisan Ebola nse ni egbe agbabolu Arsenal na ti gbe ife eye bayi ti Premier League iroyin na ri lekunrere Ara lede ye asiwaju la me Tinubu no ti jawe olubori gege bi omo ye egbe oselu All Progressive Congress APC fun ipo are eyi ti o si fi eyin Stalin Osivo o fi bele are nu ni ibo egbe ibo to tobi million mokanla o de die eyi ti o si fi eyin ojugba re ti o ni ibo egberun 16 abo Inshi ni o ti wa ninu eto idibo abenu egbe oselu APC ti won se kaakiri orilede Nigeria Inshi ni eni ti o je gomina awon gomina bi mokanle ni ogun mokanle logbon atawon ikan ikan no je pe won wa nibi ti eto ohun ti won ti kede re isi idibo ohun I to je pe en to je olori legbimo asofin agbale yi tele Pius Ayun ti o kede e Are Bola Ahmed Tinubu na soro leyin ti o je pe won kede re tan ti o si fi ileri re mule pelu bi Tinubu ohun bi won tun ti wa gbe iwe eri moyegele lowo Are Bola Ahmed Tinubu lo ti sele bayi lati je ki o fi oju ona fi orilede Nigeria si oju ona idagbasoke eto oraje re ati amojuto ohun amusagbara to fi mo ipese onje lopo yanturu atawon ise akanse amaiderun are no soro yi leyin ti won kede re tan gege bi omoye egbe oselu APC ninu eto dibo abenu to waye kaakiri orilede Nigeria are Tinubu oni isejoba re no fara re jin lati riraju pe awon eyan orilede yi gbe ni alaafia pelu awon dukia won pelu alaye wipe nse ni won tun fun awon odo orilede Nigeria lanfani o wa soro idanoju wipe isejoba re oni ko ni 30 ninu gbogbo ojuse lati le riraju pe abo to peye o wa fun emi ati dukia awon eyan are Tinubu ohun ko se tun wa ro awon egbe oselu APC ki won riraju wipe aseyori eleyi to je pe won se ohun oni won tubo mole lati gba ti won ti gba iku ida isakoso oni isejoba re oni yo tun mo ri daju pe itoraje orilede Nigeria tunbo fese mule Egbe oselu African Democratic Congress ADC nipele Ondo lo je pe won ti kede awon to je oludije won ninu eto idibo odun 2027 gege bi won se tun kede awon ti o je olu awon olufirungba fun ipo omolegbimo asofin agbale yi ati tomolegbimo asojusofin to fi mo ti ipinle yin se ni bi eto ohun ni en to je alaga to mojuto oro eto idibo ohun dele ajibola inu ti kede awon oludije ohun lawon ekun idibo meta ni apa gusu ipinle Ondo en ti o je pe won mo na ni Nicholas to fowoma e to je pe ni apa

Gogun Ayo, Patrick Ake Lure, Bakanewe, ni Folusho, Mayowa Adefemi, Lojawe Olubori, lati apa Ariwa Ipinle Ondo, Bakanani Egbe Oselon, loto kede awon oludije, fun ipo omo legbimo asojusofin, kakiri ekun idibo nipinle yi, tatire Balarabe, Akewumi Abiodun, Abiloye Martins Olutade, ati Edema Olugbenga atawon mi, nigba nibe onani en to je alage Egbe Oselu ADC nipinle Ondo, Tola Alabere, loti ni awon ti Jawe Olubori ohun ti won je omoye eleyi idibo ti won se ohun ina fi han ye pe won yagbe oselu ohun o tun bo fara won jin dada bakan na ni won tun ni awon oludije mi oni senator Ayo Akinrun re awon oludije ohun die ninu won ti won soro senator Ayo Akinrun re ati Balarabe Abiodun Akewumi won fi ipinu won mule pe egbe oselu na yo lanfani leto idibo ti nbo ti won si kede ti won si mo ri daju wi pe won seto ipolongo ibo lori nti won fe se bakan na egbe oselu ADC ohun ni won ni awon ti o je oludije fun ipo omo legbimo asofin ipinle won yo kede awon oruko won laipe gege bi ara eto eleyi to ti wa nle fun ayeye ayajo awon omode nile Nigeria nse ni Kiscom ni Kiscom no je pe won ti se agbe kale eto ayeye fawon omode bayi eleyi to je pe won to se idite fawon ewe ohun kaakire awon ilewe nipinle Ondo nibi ayeye ohun no ti waye ni Obafemi Awolowo all iye to je pe oniru awon eto lo waye nbe taatire idite tamo ati sise afihan awon ebun eleyi tawon omo na ti won ni ijojijo atawon mi nigba tun soro nibi eto ohun en to je olu dari Kiscom International Olufunmi Layo Bankole oni eto ohun ni won gbe kale lati se ayeye fun awon omode to si je pe yo to fun won lanfani lati se afihan awon ebun eleyi ti won ni bakan na lo dupe lowo minister foro abele olubumi to je ojo fun bi o se agbateru eto ohun ti o si je pe o tun se atileyin fun awon omode na lara awon omo kekeke ti won soro Ademola Okedola ati Tosin Olulemi won soro lori iriri won ti won si fi idunu won ro han fun anfani eleyi ti won ni lati kopa nbe awon oluko ti won soro na atawon obi won gboriyin fun eto ohun eleyi ti won ni obo si asiko to eto fun awon akeko na ni anfani awon to gbegba oroke won gba ebun lele eni to je oludari ilewe to je ti ekose ilewe awon omogun ojo ofurufu eleyi to wa ni igbara oke ogagun Abdul Latif Adebayo Abioye lo ti so pataki isokan laarin awon olede Nigeria lori gbigbogun ti awon agbebon atawon to je onisumami ogagun Abioye ohun lo so oro na nibi akoja iwe eto sise afihan asa eleyi to je pe waye ni ilewe o nigbara oke lana bakan na ina je pe won se aye won se eto taatiri ere ori itage sise afihan oniru awon asa lati apa iworun gusu ajindo gusu ila orun gusu ati ila orun ariwa to fi mo arin gogun ariwa nile Nigeria awon akeko atawon olukọ ilewe ohun awon na se afihan oniru awon asa gege bi won se bo sinu aso eleyi to nse afihan asa ibi ti won ti wa nigba to nsoro en to je oludari oga ilewe na oni aisi isokan laarin awon olede Nigeria lo nfa awon onisumami atawon oniwa odaran lanfani lati mo wo iwa odaran won ajo to nrisi wole wode lolede Nigeria nlo ti ni kawon eyan ki won ma beru lori amojuto awon oju ona abawole si orilede Nigeria latari idunkoku laja aisan ebola eleyi ti won ni o ti breke ni orilede Congo ati ile Uganda nile okere ni ari orilede America Donald Trump lo ti ni adehun o lo ti loro pelu orilede Iran lori ati le si oju ona Strait of Hormuz iye to je pe oni laipe laijina ona je pe won yo kede ade ohun tori pe ibasoro o lo ti nlo lowo pelu awon toro kan labala ere idaraya egbe agbawolu Arsenal lo je pe won ti se ayeye ajoyo bi won ti jawe olubori idije Premier League bayi

0: 106.9 FM.
1: Ah, ma chérie, any good and or jometa ye. Oh, Bella Bini, is your Sara and now money. Probaji, Ubara, ma, Romi, Sara, yo, ma, famiso, Lati, Barai, DDS, no, ma, Romego, go, debipe, your labor, a monk, and let, you shall warm me, ma, uncle, a chance, a mate, ma, come, go, go, da, no, so, de, de, oh, remoti, be a jubi, and ju, run up by your jay, I yon, which was so me. I go, he, she, Lucy, Jalope, she woke, when you papa, poke you, Guni. Olugbo ade tun fi wi ati go so ma ara aye lore lori eyike yi isoro tun jo mo edalenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi ati go se wosan
2: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti ma wa number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akura boya o fe bere nkan kan bo fe bere oni imore kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu ise ara wa ati to nba waja ninu egungun ara wa apere wo ni won ti en ri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wora wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni gegege be epo hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na ma pa awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se wa bẹ́ẹ̀ ni kankan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lò ìwọ náà wá jàǹfààní ewé àtegbò lọ́dún èmi bàbá òkè ogun tí mo wà ní nọmba 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 àlàáfíà ara wo ní bíbí abia ojúbà.
3: On your track, set.
4: Wọ́n sáré ìjẹ́ yìí lọ, àdàbà sì múra lọ́wọ́. ere ije yi ki se ti alagbara adabagbera o fo ba won lona o tu fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe ni tele leyin

0: ta nlo iyan gbadọ ja mo tori pe to ba ya mugun o pelero eyin o eledumare ti da wa o ti da wa soke pe in ta da fo wa ara wa sise le lori ni iwo wa da keje o wa wa npe yin o wa ro pa yan mo renu bibeli ni gbogbo eledumare da da da ni o ipe yin ta wa tori pa ya mugun tori pa oja ni jade soro ara re o tori pe aye ikalasi ti ku se o so ri celebrant ana aye iba ayo loni boya kin so fun kin temo leti awon to lana to ti lana koja antoni laye gbosuba fun lowo lowo to ba gbo pe omo ti won so ni gboro reno moment ni an so won so tana mo se bi mo se so ikopo leti eni aye omobirin atokunrin ten ti se gbeyawo tojo ti pe ti won rere gbeyawo koda opolopo ti se test won ni won wa oke o wa mo ipo ye ko jade soro re nu opolopo ni sai san ko sibi ti o ti le ko si test won ma so ko e lo fe se eleto ese ele ni e lo towo bile kewe ategbo o sise lara re ani to moju ewe ategbo baba oke ogun agbalagba ode onisegun bile ni eyan ba ti la aro ki mokunrin o ji ki gbogbo sara re o ba ji ko pepe ki ka ti la we o dide aye jojo awa ti la aro gbogbo e dori kole omo pe ise ewe atego loku lara re hun olorun lo da ewe lo da ego o si fagbara abe sugo loju eyan to moko ti je lo fi je pe agbalagba odo onisegun bile baba oke ogun lo moko ewe atego to ba pe la aro ajebi mo na wa ko to dale ibo olorun ibe eyan number 4 dudu yemi lane opposite to emekun grammar school lakure lo office won lo office lona meji o ko si si tin je aro le baba oke ogun eh baba won office ni won ni won o si lo office aje pe won lo si oke ogun lo ni lose eyin oro omo ebe di won lo wa ewe atego se mo yi pe eh loke ogun olorun olorun fe we atego jin ki won be e si mo po de ni won fun ra won o ko ada atoko atawon won ti won lo sinu gbo lo ju lati lo ja ewe ategbo lati fa ma da won meyan lo ni lu akure nbi won lo office lona meji o won si larole baba oke ogun pe meji ani ko so to wa ni number 4 dudu yemi lane opposite to emekun grammar school na ni number to si le fi ban soro re 08024913669 08024913669 08024913669 Eje ndoke lohun mo n pada bo e ku kale
1: Baba oke ogun ogbologbo agba ode abago ti emi
2: to wa dagbo jimi onisegun ibile
1: to lo iwe ategbo fi so ma dari hunu lore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo
2: bi kedo ma mu abugo rere
1: ka ba ni be lohun lori awon oju olohun ni aye pon omi buruku si ninu
2: koko elena ma ko ni loju
1: baba oke ogun
2: agboje onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare iwe ategbo
1: baba oke ogun leni na
2: agode ni baba to de gbo titi sawo bolu gbose
1: ode iju sa
2: pade olubike ijosi lo fi nsin gbere orire fun teru to mo
1: won na gbera nle
2: agulutuku
1: baba oke ogun
2: agbode onisegun ibile ni omo ntolo
1: anfani wa feyin te ba fe foju ni ju pelu won nilu akure
3: telephone 08024913669
1: baba oke ogun
2: agbalagbo ode onisegun ibile to gbona jajaja
3: mo ki gbogbo eti to ngbo mi gbogbo owo to ba fe ri mi gbogbo ona to ba gbawo ilu akure ma bo wa si number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re 08024913669 08024913669 alaafia ara wo ni difiafia

nfa lo sise to n ba lowo lo ko to lo sile we koda ile we university ti joba lo nfa lo baba e ba gba laaye o omo nigeria baba o mo pe so ti tin kegbe o so ti ko n le lo nfa lo dagba le lati lo do lagdugbo kan lati ma sise omo nigeria la bi so pe ta ba bi mo e ja ko mo wa o tori pa mo yin ebun ni latode eledumare eledumare o si bere lo wa ba se dari awon mo wa daran je ni wa awon obi omo nigeria ki wa ni to sele te se lanfani ati gbo isele lori ategun lale tini number 4 dudu yemelin opposite to yemekun grammar school lakure ni baba okeogun agbalagba ode onisegun bele wa o soji o ti ku labe obi e sade denjo kan layan wa le receive ko won so fun wi pe omo re to je soji ti ku a pariwo iya soji ni kile n to sele o so fun pe ni soji ku wahala sele iyo omo larim o fo soke o lare male ara adugbo ki kini n to pa soji won ni

o so ro mo mara won tun wa pin wo pe baba ona to yi bayi ko to roku omo re ori ko ti doku ijoba omo Nigeria awa obi omo ti o ti mari te n gba laye lati lo dale gba tori po so po n fe mo sise ladugo kan aye obi e ja moju tawon ebu tolorun fun wa ebun lomo omo Nigeria ase so je tin kagbe ngba to ti wa nlewe ni tin ba awon gang kan rin be bi so fo bi e pon o ti fe lo lewe ki se gbogbo mo na to ma ba mu wa lo bi gba o tori pe ko so mo ti o ni fe ku obi ni o ni fa aye sile omo Nigeria e an pe han aye la so mo hun eh ba to nti bi ele oko hun lo ti mo pe won fere hun omo Nigeria sai fere re lo phantom fi lo re di oru sa kokko ti soje lo re ko wo ban o to ba ni omo Nigeria e ja moju to omo teledumare fun wa o awon baba wa awon obi wa nigba won se tan ba bimo won jade somo won pe kini kan lesson tayi won gbianju ba mo se lo aye ti ofin ni wala awon obi to ni alomo alomo sa se lo gba lori apa ise atasawati mi ti mo ja omo Nigeria yoruba nkan be lo yoruba o ko lo tawon eyan damu ko ye kiran yoruba damu awa la ni gbogbo e lodo sugbon gba ta ro wi pe ati pan tawon baba wa nse ti mo fi nki agbalagba ode onisegun bile baba oke ogun

0: ba lowo eledumare alapa nla to sole ayero olorun oba mi ale wile se ale se le wi oba lana oba loni oba titi aya ini pekun iwo lo da tewetegbo fun ilu omo eniyan iwo lo da oke iwo lo da ile iwo lo da apata iwo lo da un gbogbo tin be ninu aye ko wa se le to da ninu un gbogbo won ti o ni idi kan pataki to fi da won kabiyesi olorun orun mo yin o mo gbe oga
1: ogun bile afun ni won so pelu yanpe lai sise abe ewen je ogun je
0: sto e ku wole la kara ile e mo rora bayi la kero tona eyin eyan tin gba mi kakakiri lori gun mererin agbaye loni mo ni iroyin ayo nla kan fun yin loni nitori wipe eja nla ni wo wa gbe ori eto ta wa na la pe ni lagbo ewe ategbo lagbo ewe ategbo ko samo yoruba tabi omo orilede africa kan ti o mo tan pe ni ewe ategbo awon tolorun ba mi fi fun gangan lolorun ba mi so imo yi kale fun idi ni yi te mo fi wa si awari onimo ijele agba oje mi ninu lilo ewe ategbo fun itoju omo eniyan mo gbe agba oje mi eni to mo ti fun tede ewe ategbo bi a se fi se iwosan wa sori eto leni oluseyin asafe baba yoruba loruko temi o eni ti mo gbe wa loni enu onikan lati popon baba e ba mi daruko yin fun gbogbo omo nigeria
2: mo ki gbogbo awon ara nu le ti won gbo wa ni akoko yi nibi kibi ti e tin lanfani lati gbo wa oruko temi ni gbajugbaja onisegun bile ti gbogbo yin ma si baba ekiti
0: baba ekiti latun baba ekiti lo si oniruru awon setolorun oba ti towo yin se nipa lilo ewe ategbo baba bo loruko yen se ja o baba ekiti se omo ekiti ni yin ni tan fi npin ni baba ekiti abeyin le bi gbogbo en to wa lekiti
2: awon ko la bi gbogbo en to wa lekiti sugbon omo ekiti e ma pe okun onigun ko ma ni bi to ti fa wa ibi ti iran ti wa ti wa niyan
0: ekiti ni yi tan fi npin ni
2: baba ekiti eye mejo ki nje di
0: eye mejo ki je di
2: beni
0: e se ko ni baje fun yin baba baba abokiki se nkan kaakiri agbaye eyin baba ekiti ni o baba re ni to je ipo ni aislera lagu ara re won sa nso pe baba ekiti baba ekiti baba bo le se nse ogbon wo le nda si
2: e se olotu oluwa lo nse o ki nse ma eniyan be ni sa
0: baba bo le se bere se segun yi
2: e se olotu tin ba fe so ma ni ipele meji lo pin si ajogun ba wa nbe
0: ajogun ba wa nbe
2: abe ni ajemogun wa nbe ajogun ba ni wipe abanile lowo awon baba wa ti won se taba na si foju si lati kekere ni bi egbe ego ke lo se e lo ogun eleyi e lo lo eleyi ta wa na fi ma kala fi ma meji ti to fi di barako sugbon nibi ti ajemogun be ni wipe akawe kun yato si normal circular education pe biya eyan lo aya institution atun lo si college of natural medicine to wa ni kofo abayomi leko lati le ni imo kun imo nipa ise idi ti baba ekiti fi yato die ni
0: baba ekiti fi yato
2: beni
0: inu mi dun nibi te fa lo yi emi na ti ni won bi le re bere lori e won je goye wa wi pe lawon universities wa pe won ti n ko imo ijinle nipa lile wi ategbo beni abi be ko
2: beni o te ta yo pe won ko nikan awon mo mi gan ti won ba se tan ni school won ni kan lo se research nipa ewe kan nipa egbo kan iru won na ma n pada wa sodo wa pe won fe research won fe tori oni won fe se project ti won fe submit
0: baba kini yato to wa laarin practical ati theory aspect lori ilo ewe ategbo tori eyin practical lai se eni bayi ti opolopo awon eyan si ri idande
2: e se olotu se ma pe practical o ro mo nkan afojuri se ma pe nipa practical yi o je nkan to fojuri to farahan gege bi eni to ba ni skin problem elomi bayi to ba se gbogbo ara ko le se ara le tori pe bi awara e se re elomi o dabi pe o wo ora sinu ara ni so awon practical to je pe o foju han niyan sugbon gba teni yen ba wa ta ba fun logun to ori para wa oke se ti ri pe o ti fi han wi pe ogun to lo o ba lara mu ngba ti eniyan ba ni aisan kan tabi mi to ba de ngba ti a ba ni oke bayi ni kan ti wa lo lele to si lo to ri be iyen ni practical aspect o na ti ri pe kini to nlo yi o mu ilera ba ara un
0: tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin fun omo nigeria
2: number ti e le pe mi si ni
3: 08155787027 081 55 78 7027 08155 78 7027.
2: Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Àkúrẹ́ àti agbègbè ẹ̀, ẹ máa bọ̀ ní Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage. Ibẹ̀ la wà ní Àkúrẹ́, ibi tẹ́ ti máa rí bàbá Èkìtì nìyẹn. Then gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Ondo àti agbègbè ẹ̀, a wà ní House 8 Road 7 Pele Ondo City. Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Òkìtì Púpà àti agbègbè ẹ̀, ká máa bọ̀ ní Maryland Hotel, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì wa wà.
0: Ibẹ̀ lọ́fíìsì yín wà.
2: Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Ọ̀rẹ́ àti agbègbè ẹ̀, wọ́n lè kàn sí wa ní Mandarin Resort ní òpópónà Òkìtì Púpà Road ní ìdojúkọ Mega School ní Ọ̀rẹ́, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì wa wà. Màá tún pe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan
3: sí 08155 78 7027 08155 78 7027 08155 78 7027.
0: Bàbá, kó tó di pé wọ́n tẹ̀síwájú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jẹ́ wípé wọ́n ti ń lo ewé àtegbò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lómìnà ní mo lò ó kò ṣiṣẹ́, kí ló lè fà á?
2: Ẹ ṣe olóòtú sẹ́rí tí a bá ní ká wò ó níbi ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí, àwọn oríṣiríṣi nǹkan ló ń fà á ló lè fa kí ènìyàn ó máa lo oògùn. Yàtọ̀ sí pé ewé àtegbò even conventional drugs tó jẹ́ pé ó lè fa, ṣùgbọ́n torí àkókò wa lórí ètò màá fẹnu bàá díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Nǹkan àkọ́kọ́ ni wípé ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó ní ìmọ̀ nípa oògùn, pé egbògi báyìí ó lè worú àìsàn báyìí. Ọ̀tọ̀ wá ni pé kéèyàn ó tún ní ìmọ̀ nípa àìsàn tí egbògi yẹn ń wò. Ìkan méjì ni, tí èèyàn bá ní ìmọ̀ nípa oògùn yẹn nìkan, tí ò ní ìmọ̀ nípa àìsàn, tẹ́ bá ń fún ẹni tí irú àìsàn yẹn ń ṣe tó ń lò ó, á dàbí pé ó fẹ́ lọ àìsàn yìí, ó tún fẹ́ padà wá, ó fẹ́ lọ, á wá wà lójú kan bẹ́ẹ̀. Ìkan nìyẹn. Àwọn àìsàn kan wà tó jẹ́ wípé communicable disease, àwọn kan wà tó jẹ́ pé non communicable disease. Àwọn non communicable disease yẹn máa ń wá láti ibi oúnjẹ tá a máa ń jẹ. So tó bá jẹ́ pé irú àìsàn bẹ́ẹ̀ ni, tí a wá ń tọ́jú ẹ̀ bóyá yálà rheumatism ni, arthritis ni, tó jẹ́ pé kò wà communicable, tí èèyàn wá ń lo oògùn fún irú àìsàn yẹn, ó yẹ kí ẹni tó bá ń fún yàn ní oògùn fún irú àìsàn yẹn kó lè sọ fún un wípé nǹkan báyìí má jẹ, nǹkan báyìí má jẹ, nǹkan. Ṣùgbọ́n tí ò bá wá ma nǹkan tẹ́niyàn ò ní jẹ tó kàn gbójúlé oògùn nìkan, a wá di pé o àbíkú ó fẹ́ sọ lóògùn
0: deke.
2: Nǹkan nìyẹn. Ṣé rí èkejì ni wípé ìgbà míì ó lè má jẹ́ pé problem láti ọ̀dọ̀ ẹni tó ń fún ẹni yẹn lóògùn. Àwọn gangan aláìsàn yẹn ó lè má jẹ́ ẹni tó lóòótọ́, ó lè má sòótọ́ nípa nǹkan tó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni sà. So àwọn míì tó tún máa ń fa tí èèyàn máa ń lo oògùn tó máa ń lo oògùn tó jẹ́ wípé kò ní sí result specifically ni wípé ṣé máa ń sìn wọ́n ní ọbẹ̀ tó dùn owó ló pa, bí Yorùbá ṣe sọ nìyẹn. Ṣé wá rí bóyá ẹni tó wá tó máa wípé irú nǹkan tó ń da òun láàmú yìí, fún àpẹẹrẹ, wọ́n máa ra àdín, wọ́n máa ra oyin, wọ́n máa rọsàn wẹ́wẹ́, ó níye tó jẹ́ lọ́jà tẹ bá fẹ́ lọ rà. Ok, ẹ wá ti sọ fẹ́ni yẹn pé ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ni ó máa ná ẹ, nígbà tá a máa ra àdí tá a máa ra gbogbo ẹ̀, òun wá fọkàn sí ẹgbẹ̀rún kan. Ṣé mọ̀ wípé dájú ṣáká ẹni yẹn gan náà kò lóòótọ́ pẹ̀lú ara ẹ̀, pẹ̀lú àìsàn tó ń dà á láàmú. So oríṣiríṣi nǹkan ló ń fà á. Ẹlòmíì náà tán bá ní kó má jelé, kó má jelé, nígbà tí ẹni tó fún lóògùn bá ti sí ńbẹ̀, gbogbo ẹ̀ lábẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ lásán wà.
0: Ẹ ṣe bàbá, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló jẹ́ wípé èmi fúnra mi mo ti mọ̀ ń gbọ́ tewé àtegò lọ́tún lọ́sì mẹ́lẹ̀ bá máa sọ á ní ẹgbẹ́ àìṣedédé yín wá, vítọ̀ bá máa sọ ẹgbẹ́ àìsàn yín wá, oríṣiríṣi gbogbo wọn ló pọ̀ níta. Ẹ̀rọ a máa ti ẹ̀bà mí láti gbé anybody anyhow wá sórí afẹ́fẹ́ báyìí, ṣùgbọ́n torí bá a ṣe ń gbórúkọ yín àti báwọn èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń jẹ́rìí nípa yín la ṣe gbé yín wá. Kí ló ṣẹlẹ̀ nípa pé àwọn oníṣègùn ìbílẹ̀ tán wá ń pọ̀ sí?
2: Ẹ ṣe olóòtú, ṣé rí kò sí nǹkan tó burú níbẹ̀ o. Torí wípé tí ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ kápẹ́ntà ẹ lè rí kó lóde lọ sí ṣọ́ọ̀bù kó sọ pé òun fẹ́ máa ṣe kápẹ́ntìrì, ẹni tí ò bá dẹ̀ kọ́ṣẹ́ télọ̀ bákan náà kò lè déédé lọ sí ṣọ́ọ̀bù pé òun fẹ́ máa ṣe iṣẹ́ télọ̀. Bákan náà ni ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ mẹkáníìkì ẹ lè rí wípé kó déédé sí ṣọ́ọ̀bù pé òun fẹ́ máa ṣe mẹkáníìkì. So gbogbo àwọn èèyàn tí ẹ rí tó jáde tẹ ẹ ń gbọ́ lọ́tún tẹ ń gbọ́ lọ́sì gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, torí pé wọ́n ní ìmọ̀ nípa ẹ̀ ni, kì í ṣe pé bóyá àfojúdi àbí àsáwọ̀ àbí wọ́n kàn déédé gbégbá ẹ̀, ìmọ̀ kan wà nípa ẹ̀ tí wọ́n ní ni. Àti pé tẹ bá wo gbogbo oníṣègùn ìbílẹ̀ to wa lorile ede ba se nsoro lowo yi won o ti to iye ti university kan produce ni eyi e ni department tabi faculty kan so ko kan kan o mu o da be iyen ni iyen fi han wi pe awon eniyan n pada si orisun
0: ni si orisun
2: be ni aye le ma gba wa ni ta ba lo nu iwe mima ari awon won na to quotations te je pe o point tori pe ewe ategbo yi
0: o da
2: ni ni lo be ni sir be ni
0: baba kini ti yin fi yato ninu gbogbo awon to mo ti fun tedo ewe ategbo
2: e se olotu se gege bi mo se so lekan yato si pe ajogun e nile atun ko eko kun se ri lara awon eko ta ko oni awon impartation that is oni awon ima to fun wa nipa aisan nipa ewe ategbo se ri eyan oni dodo ti wa ka dede ma kogun fun a ma ko sayewo fun ka le ma iroyin kan to fa elomi gan o le ma je pe ogun loro e need o le je pe ko kan ni time ati simi ni ko kan le je pe majele na ni ara won fi ma wa okay iyen lo be se wa ri ni some of the Africa country ani awon affiliated that is awon olubasepo ti won awon na nse ise abai to je pe a ma consult to je pe lawon igba mi ti a ba ri awon nkan mi ta le ba won so to ba je kan send awon nkan mi si wa boya ni yala iwe kan ti won ri lohun ti o si nbi ni abi formation ta ba so pe formation apapo nkan te yan le lo fun aisan kan so gbogbo awon won yen ni o je ki our stand out to je ki ti baba ikiti ko yato so a ni dede fun yan ni ogun la je pe asayewo fun de atun lawon ti atun foro lo kin se imawa nikan atun lawon ta jo to je pe even outside Nigeria even within Nigeria to je pe atun jo un ko debate lori issue ti aba ni lowo
0: to baba mo ki yin eku atotonu latekan opolopo omo Nigeria na na tin gbo wa bayi a le wa nile aye nbi keyin o mo ni orisidisi awon idojuko tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin for omo Nigeria
2: se olotu 08155787027 08155787027 08155787027 gbogbo eni to ba n gbo wa ni Akure ati agbegbe e ma bo ni Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage ibe la wa ni Akure bi te ti ma ri baba Ikiti niyan then gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ondo ati agbegbe a wa ni House 8 Road 7 Pele Ondo City
0: gbogbo eni to ba n gbo wa ni Okiti pupa ati agbegbe
2: kan ma bo ni Maryland Hotel ibe ni office ibe ni office wa
0: ibe office yin wa
2: be ni gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ore ati agbegbe won le kan si wa ni Mandarin Resort ni opopona Okiti pupa road ni dojuko Mega School ni Ore ibe ni office
0: e n gbiyanju lati pe wa wole sugbon mo fa suko yi so fun wa pe ma wule pe wa wole bayi nitori arojo musolokun eyen sa ri pe ri number baba ko e pe won gbo beere te ba ni lokan e la nfani lati beere lowo won
2: e se ri idakole ya isan okunrin ni ohun ni oloyinbo ma n pe ni male dysfunction that is inability of man to perform his responsibility in the house. So, and forgetting that this is the only responsibility that be endowed on man naturally, that cannot be transferred to any other person. That is, te yek pe ishe ti okunrin o le finra eni kaka natural responsibility okunrin ni. She wari, okunrin to ba ti wa fail, to ti kuna ninu eleyi, o ti kuna ni gbogbo. That is, okunrin ti o le se ojuse deede pelu iyawo e ninu ile nkan to nje idakole niyan.
0: Ko de salagba ko salagba se
2: yara
0: o da na baba idakole yi ki lo ma nfa
2: e se olotu awon nkan to nfa po fun anfani awon to ngbo wa se ri okunrin to ba ni jedijedi a ma ni idakole yato si yen olotu se ri okunrin to ba je pe o ni infection kan tabi mi lara to je pe ko moju to dada a je ko ni idakole ta nso be ni sa se wa ri yato si yen stress ma nfa bẹẹni sa old age ma nfa over anxiety ma nfa ọpọlọpọ nkan lo ma nfa idi niyan to je pe teyan ba kọkọ dọdọ ti wa ayẹwo la wa ma ko se ta kọkọ carry out analysis lati le ma nkan to fa ohun ni awa fi re result tori ti to iru e ba se taye to ba se kainde nkan to fa tawon mejeji le yato
0: sira
2: bẹẹni sa
0: e se baba kini awon apẹrẹ teyan mo ri ti idakole ba nbo tabi ti idakole ba ti wa lara yin
2: o po o se wa re ti okunrin to ba ni idakole sa akoko re wo pe o ma se network failure be ni sa ti won ba so pe network failure a wo ri te ma te ba wo ri phone o le network ile wa ti call ba fe wole bayi te ba ni ke gbe a kan ja wa le ni iru okunrin to ba wa ni po be o ti ma yi awon eyan wa ba se so bayi idakole lo n ba fira se ri yen lo be sa awon okunrin mi ma wa to je pe no network ni won rara to je pe laaro losan lale don ba wa nu le no network ni ko si gba kankan ti network wan ti won a lara afi han idakole ni se ri awon mi wa to je wi pe iseju kan won ti wa won ti lo se ri awon mi okunrin mi won a wa gege bi moto ti caprato e o da ni to je pe to ba wa lori ere to n lo bayi iseju kan to ba ni ko te break bayi a kuna be ni awon awon ifarahan idakole le yo yato opo olotu se ri yato se le se ri e mo pe ti eyan ba dia odere to dia awujo ere eyin na mo wi pe nibi kan lu alujo oni odere to fi n gba yagi yagi sugbon e wa ri pe igba to ba ye kokunrin mi ko lu alujo fun yawo e ninu ile ngba yen gangan lo ma ti story bole bi won se ja ogun biafra nkan to sele ni 1943 gbogbo awon itan ti japa ati ejo nkan to fa arekereke gbogbo itan to ma so niye to je pe iyawo de ni nife si bo ko wa limit so ye okunrin nikan o se ri ba se nso ina e ma rin awon obirin mi ta ma so pe ta ba ti en lalujo fun gan ka te so pe won ti en lalujo fe le ko ni le ju rara te ba wa bere pe kini a ni awon oki ni feelings ko ye ko ma ni feelings e kan ka ti wrong ni
4: o ti wrong pelu
2: beni beni mena
4: eh baba o tumo si wipe gbogbo awon orisirisi awon challenges won yi ton ba dodo yin gbogbo e lọlọrun oba ni o se kini
2: kuro e ka to di pe gan pe ati e fi ati e promise awon eyan lori afefe seri won ni problem share is half solved seri ngba ta ti ma awon e kan won e ati sumo solution e wo bi sa ti ago mefa bo ba lu o ti ago mefa ba lo ri pe owo ago adura attention ni
4: yes
2: bo se ye ki omokunrin ma duro niyan sugbon opolopo omokunrin won dori kodo bi ago mefa bo ni be ni sa
4: baba ikiti le ngbo won lori afefe eni to mo nipa ilewe ategbo olorun lo won kakakiri origun mererin agbaye ki so lorilede nigeria nikan ati loki okun baba address yin e ton ba mi to pe lekan si ati phone number
2: e se olotu gbogbo eni to ba nwo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni ade super hotel along oyemekun road after ilesha garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niye den gbogbo eni to ba nwo wa ni ondo ati agbegbe a wa ni house 8 road 7 pele ondo city
5: office wa ni okiti pupa a wa ni Maryland Hotel ninu ogba hotel yen ni te ba ti debe pe baba ikiti le fe ri e ti ri mi ni ore e ma bo ni Mandarin Resort ibe la wa ni ore ni doju ko Mega School lopopona okiti pupa bakan na number ti e le fi pe wa ni
3: 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27
4: baba opolopo awon nkan ta n soro nipa re yi mo ti bi n lere lekan ki lo n fa idakole e si ti da wa lohun baba nje ni o le wa lati inu emi ta n pe ni spiritual problem kini igbagbo yin gan nipa anything called spiritual problem
2: e se olotu ojo ti pe die won gege bi yoruba se ma so won ni ojo aboki ti pe ni sabo ninu isegun ibile yi ati rin die emi o ni so fun yin lori eto ba se so ati bi won ayan se nbo wa ipe ko si spiritual problem o wa bo kini kan ti mo ma ni ti mo fe je ko da awon eyan wa loju ba se nbo wa lori eto ni wi pe gbogbo nkan lagbara olohun kapa there are spiritual oriented disease to je pe won a fi se niyan ko le ma now support agbara olohun kapa gbogbo nkan
4: agbara olohun ka
2: be ni
4: o da adupe lopolopo baba ikiti le tin gbon lori afefe lati ekan nipa ori ofe olohun mo wa baba kan mo gbe won wa sori eto leni baba infertility bawo ni yun se je
2: that is iroma bi okay se olotu
4: infertility e mo binu e mo koto ni kokunrin o mo le takutu oto ni ko takutu o mo le di omo
2: be ni atototo ni sheri infertility yen ni inability of couple to have a child after a voluntary affairs between them for period of a year or more ti won o de lo any contraceptives to je pe o le da oyun duro to ba ti wa ri be te pe laarin odun ka ejo wa papo oko ati yawo e ri pe e de n so bi o se ye ke se sugbon ko so oyun ko so ma infertility niyan se wa ri olotu o pin si meji primary infertility wa
5: secondary infertility wa beni sheri primary yen ni pe won fera odun kan odun meje odun meta
4: ko
5: ti so ma primary ni secondary ni pe won ti lo mo kan abi meji idaduro wa wa fun ojo gboro sheri o tun wa pin ni bi secondary yen o tun pin so rich meji ba kan na eri iyawo to ti bi ma meji sibi kan a wa fe okunrin mi a wa di pe won wo mo wo ma titi won oro ma ero okunrin mi to je pe o ti bi ma meji tele ko to pade obirin kan a wa di po pade obirin mi won so gbogbo awon won yin under infertility ni so to ba ti wa ri be a ma nro toko ti yawo yen kan jo jade because when you talk of infertility pe or iroma be is 50-50 case okunrin le responsible obirin le responsible so a good of peg here because awon eyan samba ma nwo pe ah lati gba ti iya ti de lati gba ta anti ti de ko loyun no o le je wi pe nkan omokunrin gan ni o lagbara lo le lati le de di oma
4: baba e to ba npe number yin le kan si
5: e se number te le pe wa si
3: 08155 787027 08155 787027 08155 787027
4: baba e je kin beere kankan nipa infertility yi e so le kan e lawon kan wa to je pe yato se awon to ti gba bi ifeto somo bibi
5: be ni
4: ta ba wa ren to gba ifeto somo bibi sugbon to je pe ifeto somo bibi yen akoko re ti koja o ti deal sugbon sibe sibe won royun ni fun opolopo odun se a le so wi pe infertility o ti wole lati be
5: be ni possible tori ti over time yen ba expire o ye ki won se normal kan se bo se ye kan se won ti o ba ti wa ri pe ko se bo se ye ko se a je pe nkan kan ti wa nbe ni nkan kan ti wa nbe
4: baba ki lo wa nfa infertility yi gangan
5: ah e se olotu awon nkan to nfa po sugbon ka kan menu ba die tori akoko wa lori eto seri ti obirin ba ni fibroid ele ti yoruba npe ni oyun iju o le je ki irobirin be ko ma le loyun ko ma le bima ki la npe ni fibroid yen ni pe a ri pe ikun wu ti obirin ma ro ma bi o ko ma kini yen ma yi kiri inu e so iyen niyan de ba kan na obirin to ba ni infection to je pe one of the bacterial infection to ti pe lara a discover wi pe to ba ni ajosepo pelu oko e ko ni di oyun sugbon iyen wa contagious to ba ti se obirin yen o se ogun ase okunrin yen na so iyen lo be mo ti so le kan ti nkan omokunrin yen na to ba le to je pe o le le ti oloyinbo so pe wa watery a ri pe ko ni le domo so o tun yato si yen sa seri ti obirin ba ni eda eda yen wa porisi meji to je pe to ba ikini to ba ni ajosepo pelu oko e to ba dide a ri pe gbogbo awon nkan to ye ko duro sinu ko domo gbogbo a wa le iru obirin be ko le bi mo ko le loyun o to ba di pe ordinary really o kan ri pe nkan funfun jade loju ara as a result of infection yen ko a difficult fun robirin be lati le loyun so many things ni a wa ri pe inu ngbona so ngba to ba ye ki nkan ba ko ni wa to ba wa a change date to ba wa color to ma mu wa ko ni da o ipa wa ma wa bi igba tan ba po oge a ma di gbogbo awon nkan won yin o le je ki obirin o wa ni ipo airoma bi
4: baba ki lo mo nfa to je ipe elomiran yo lo ogun ibile bayi fun awon orisini sugbon sibe sibe leyin ojo die igba die aisan yan tun wa nibe ki lo le fa
5: e se olotu seri to ba je pe o ni se pelu infection mo ti kokko so saaju fun boye boye awon tan se join wa lori eto se to ba je pe bacterial infection ni for instance seri teni e ba lo ogun to pa living organism then awon bacteria awon eyin ti bacteria yen le ogudo take measures lati take care won so ti o ba je o dabi igba te yan ba ni fish pond ni to ba da gamalin eja yen le ku but later to ba keep omi yen wa tun discover pe awon eja tun bere si se yo ninu e so awon procedure ni procedure o ye tayo pe kakan logun nikan mo so saju lekan ti eyan ba logun o ma lawon measures to ye ke eyan o keep in place de o ma lawon steps to ye ke eyan o tun gbe tele ogun yen ti o ma fi sise papo ta fun wa ni good result
4: adupe o gbogbo omo Nigeria baba Ekiti le ngba lori eto yi baba eje nbere bere yi ka lawon eyan tori ki se ilu bini kan na tin gbo wa lowo lowo bayi won gbo wa lori gun merin agbaye bawo na o se rin ona won na gba ti won fi kan yin lara gan
5: o nkan to kere pupo ni ki won pe wa ni ori number ti a fi sita
3: 08155 787027 08155 787027 08155 787027 7027.
4: Baba se number yi se o valid
5: ben
4: gbogbo
5: ben
4: kosi gba tan pe yi ben ni gbe
5: ben
4: eyin fun ra yin na le
5: fun ra number to dodo temi gangan ni yen
4: o de eyan mo Nigeria mo fa won so ya fun yin pe te ba ti pe number yi yo wole e ba mi pe lekan si
3: 08155787027 08155787027 08155787027.
4: Eba mi daruko yin lekan sun gbogbo
5: gbaju gbaju ani segun ibile awon iluma ka ta awon eyan ti ma ni baba ekiti eye meji okin je die
4: eye meji okin je die baba ekiti o de ba mi ki gbogbo omo Nigeria
5: to ni bi ki bi te ti lanfani lati gbadun eto wa adupe lowo yin o lagbara olohun olohun ni fa isan se yin gbogbo number ta ti visitor ta ba ni ibere kan abi meji te fe bere te ba de ni imaran te fe je ka gba yin e pe number ta visitor a ma da yin lohun e se o a tun ma rira
4: to oluseyin asafe baba yo ba loruko temi mo ki gbogbo yin o eti te fi n gbo wa o ni di ni agbara olorun e ni lugbade aisan eyin pe baba ekiti lori gbogbo bo ba se n lo gbogbo e patapata olorun oba mi ni o si gba asakoso ko ni baje fun yin o igba miran latun mo pade nje ni loruko gbo awon alase ikanni ta wa yi ni emi oluseyin asafe ti gbogbo eyan pe ni alasafe baba yo ba n kiyin wipe o dojo mi ojo re o da bo

0: Amati baba donba mi.
1: Wa yesha.
0: Enda se duwa.
1: Edwa.
0: Ema yiyo.
1: Rarao.
0: Maja muwiba.
1: Kapia show.
0: Agada godota video.
1: Yes.
0: Arao lodu mare kofo.
1: Wow.